zamaphoyisa zishaya ama siren isuki yenzani lensizwe lapha esuki ibande khona icashe khona isuki ithandaza ithandazela ukuthi amaphoyisa angayibambi ngama magama uyayibona ukuthi into yomthandazo nawe angeke uyihlukanise kodwa ukwenza kabi ngoba ukwenza ngoba usenkingeni kanti kube kuthi ukwenza ungekho enkingeni ziningi izinto miningi iminyango ibingavuleka phezu kwempilo yakho ngizama ukuthini ngokubeka lolu daba ngifuna ukuthi ekhaya kungenzeka baba ubone isimo singalawuleki kanti uJehova uyakudinga baba uguqe njengedolo ukhulekele umndeni wakho mhlawumbe kungenzeka ukuthi lengane yakho oyibona baba engaphumelela esikoleni uJehova ubedinga isandla sakho uyibeke le uyithintise ngesandla lengane usho izwi phezukwayo ngoba uma sikhuluma ngomkhuleko sisuke sikhuluma ngokukhuluma ezweni elingabonakali lelizwe elingabonakali elizala izinto ezibonakalayo kunezwe elingabonakali kunezwe lemfihlakalo kunezwe la okuhleli khona izimpendulo zethu njengoba sisezinkingeni esibhekene nazo uyazi ukuthi ngithena uma ngiqala umkhuleko wokuzila ukudla senginesikhathi eside ngangiwugcinile ukwenza ngithena uma ngoqala ngabona ukuthi ayi impela uJehova lento ayishilo athi kulonyaka angikhulekela abantu bakhe kodwa ngibuya ngibophe nebhande impela lento engazukuthi ibisibonakaliso esijulileyo okuyisona esizokwenza ukuthi nanoma ngubani ongilaleleyo izinto zakhe ezibukhuni izinto zakhe ezinzima zikwazi ukuthi zisombululeke impilo yakhe bese iya phambili ngifuna ukuthina kuwe namlaleli wami ngifuna ukuthi nakuba nanoma ngabe kuthiwa iliphitshe elibonakala lisendleleni yempumelelo yakho ngiyakubona ufuna ukwakhumuzi kodwa kunetshe elimile phambi kwakho ngiyakubona ufuna uku-estenda umuzi ufuna ukuphuma emqashweni ngiyakubona ufuna umsebenzi ngiyakubona ukuthi ufuna ukuyolobola awu kodwa Nkosi yami ngiyakubona ukuthi ufuna ukuthengela abantwana izingubo kade ubuka nje nanga umntwana wakhethe ugqoke ibhuluko lavela lake ebhuka wabuka ukuthi awubheke kodwa ingane zami sengaqhunyelwa amabhuluko kanje ngikhona awuyeka ngisasebenza ngisewubaba osavuka ayeka mlungu ngiyayibona yonke lento ukuthi ukhathazile umoya wakho ngikubonile ubona umama wakwakho ethi uyagqoka lengubo yakhe yavele kwangathi yaqhuma ngakubona ubheka phansi usho ngenhliziyo ukuthi yeka ngisamthengela uma weyingane zami yeka ngisamthengela unkosikazi wami ngikubonile mama ubona ubaba ethi ugqoka le vest yakhe wathi uyayibamba kabi ngayibona ithi nosu wathi wena awu ivesti kababa iyozi iphele emzimbeni ngoba kukhona abantu okufunakala sike sibabonge sinjengamadoda ya kunabantu okumele sibabonge yabona omama babalulekile ukuba sibabonge ngoba uke uthi uyadlula kwenye indawo odlula umama ewasha uthi uyabona umama umbona usiyaneka uthi uyayibona ivesti ayinekayo eyi uzibuza ukuthi milingo mini ekulesi yasandla esibambe leya vesti wayiwasha waze wayiqeda kodwa le vesti yangaphelela ezandleni zakhe umbone yeneka ubone ukuthi ayi yavaveka ivesti yaphela kodwa nangu umama unethemba unefaith unokholo lokuthi le vesti lena umisiyomile umyeni wakho uzoyigqoka uyayibona lonto ngame magama ngifuna ukusho ukuthi nakuba udlule simeni esinjalo kodwa ngifuna ukusho ukuthi uJehova ukhona uzovula iminyango evalekile uthi ohlabelelayo sidlula

bayafakaza abantu ngazo sino nozimanga unozimanga isiwasho esiqhuma sigeze siphalaze esivula inhlanhla esenza impilo yakho igqame kube kuhle izinto zakho zibe lula sishaya izichitho eyithunyelwa abanakwenu zichitho zedlozi zichitho ezenziwa abantu phezu kwempilo yakho nokuphupulele nento elala nawe siyakugeza lesi siwasho siyatholakala ngesonto uzobe uzosithola laphana etafuleni lamaselzi sibe nomashanela umashanela siwasho sibethelo sekhaya sihlambulula igceke sibulala izilwane sibulala bonke ubutha obuphakathi kwekhaya sibe nomkhuculule khuculule imbiza eshaya ushukela ishaye iBP ishaya ama-alsa ishaye umhlume ishaye ukukhathala emzimbeni iyovusa namasosha omzimba aselele aselubhamba kumuntu mkhuculule ukhona uzobe utholakala nawo ngesonto abantu mabazilungiselele ukuba bathole lezi zinsebenzo sibe nesihlephula imbhede ololo isihlephula imbhede sisiza ubaba sisiza umama siphakamisa imizwa sikhuphula ujeke silekelele ukuba owesifazane aphile nabantwana noma ngabe kuthiwa uja kabathola abantwana siyawaklina ama-fallopian tubes siyamlekelela silungise impilo silungise nakubaba nakumama siyanikhuthaza ukuba kube lula ukuba nithandaze ngo-8 nithandaze nango-12 kanti nange-3 iintatha mhlephula impede ya hey sakhohliwe lalala siyakulekelela khe ihlephula impede impilo ibe right uqolo liyadansa uqolo liyadansa uyasebenza emasimini udrayiva kakhulu uhleli phansi udrayiva ama-truck noma udrayiva imoto noma itekisi siyalekelela uqolo liyadansa ushaya ukhiphe izinto lapha eqolo ukhiphe izinto cishe ngathi ama-tekatek ukhiphe izinto eqolo ukline iqolo liphile

0: kumgeni road siyatholakala emantsele siyavula ngo past 7 ekseni kuya ku 5 yatholakala izinsebenzelo zomprofeti bese kuthi ngesonto sihlangana emantsele number 110 ngo 9 o'clock sizolwa neqalekiso eyiphezulu empilo yakho umnikelo khona u 255 rand Jehova makabusise uJehova makakwenzele okuhle kudeda ubumnyama kuvele ukukhanya thumela uWhatsApp thumela icelo zakho ngiyaqhubeka ngiyayikhulekela icelo zabantu 076 66 48 114 sande icelo zakho Jehova makabusise uJehova kwenzele okuhle nazi imanga naye imhlola kaNkulunkulu nazi izinto ezenziwa ugcobo lukaJehova phezulu kwempilo yomprofeti zizwele
1: amen baba ngiyabingelela baba wami igama lami nguMathobi ngwakampongose isibongo ngihlala eClermont baba bengicela nje ukuthula ubufakazi izolo bekade ngikhona enkonzweni enkonzweni leyetshe ngifikileke ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqhuma ngageza ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami lakhala khona imali namakhadami asebhenki nama ID bengine inkinga ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafoni ukubuyisa imali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango 7000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa bese ufuna nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sigqabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo ngilisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake ku wallet namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana laba yangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ezincane mengifika kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani hayi ngihlale kancane hayibo nangempela aphinde angene afike ekhaya ngitshela ukuthi baba ufika uphethe u 10,000 uphethe lo 7,000 angikweleta wona uphethe no 3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduka beyisithe kubeni ngamsize ihluphekile engavele ngabona baba ukuthi ubengeke azayibuyise le mali lomuntu le mali le ibuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangkweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakhole ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hayi baba ucubo lwakho liyamangalisa kakhulu hayi mana njalo baba siyabonga
2: Prophethi ngithi ngibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga mavula kuvaliwe kodwa ngifikele izolo wanginikeza baba insebenzo yetshe ngalithatha baba itshe lezimanga ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali into eyenzakalile ke baba ufikile umaye ephusheni wasethi kumina ay ngani yami ngizobonga ukungikhulula lento ilandile isingikhululile

0: ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukushiya kwakho ma emhlabeni kwakuyisilonda kuba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele ukuthi nje ngizobonga umprofeti amandla akho mayichubeke asebenze amen
1: mavula ngisangithathele lithuba ngibonge ngensebenzo yakho mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngeke ngafika enkonzweni yakho ukukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngeke ngayithatha le nsebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngalendlela kade uchaze ngayo ngeke ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngeke ngayiwina u 10,000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga siphuma kuyona u May imali yokugcina ngiyiwinile kube u 15,000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu bamavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye insebenzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakala le empilweni yami ngiyabonga kakhulu mavula ngisangithathele lithuba ngibonge ngensebenzo yakho mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngeke ngafika enkonzweni yakho ukukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngeke ngayithatha le nsebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngalendlela kade uchaze ngayo ngeke ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngeke ngayiwina u 10,000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga siphuma kuyona u May imali yokugcina ngiyiwinile kube u 15,000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu bamavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye insebenzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakala le empilweni yami ngiyabonga kakhulu
2: babudokotela ngithi ngingivele ngibonge ngaye ngafika esontweni lakho unikeza abantu itshele izitha njengoba ngangifika esontweni lakho baba ngangihlutshwa isilwane singilala njalo ngafika esontweni lakho baba ngathatha itshele izitha ngaquma ngalo kwaba ngathi kuba ngcunywana manje itshe lakho lizitha baba lasebenza ngisasujoyina isilwane manje kade sagcina ukungihlupa isilwane singilala right sengi right ngiyabonga baba
3: babu dokotela babu mavula babungema bezokwethula ufakazi ngolwesihlanu bese enkonzweni yasebusuku olwandle baba uthe wasinika insebenzo zakho ngasebenzisa insebenzo ngomgqibelo ngomgqibelo lasebenzisa ngecawe late ndahamba ndayobheja ekhasini ndino 300 rand ndabheja ngu-100 rand wokuqala ndadliwa ndabheja ngowesibini ndadliwa ndabheja ngowesithathu ndabona imishini ti andisithi ndiyawina ha 15,000 ndiyabonga kakhulu ngensebenzo zakho ndisebenzile ndaba right ndiyabonga baba
4: njengamanje ngicela ukuthatha ama calls ngicela umuntu othi umprofeti nginesicelo somthandazo ngicela ungikhulekela umprofeti 1 2 3 usho isicelo sakho inumber ithi 064 518 7159 064 518 7159 Fona mlaleli wami funa ukubamba ucingo lwakho namhlanje sikhathi seyicelo zabantu lesi kwamavula kuvale uyosakamukela
5: Amen baba ngiyacela umkhuleko ukhuluma noLindi ehlozi yangathi ngicela umkhuleko bani
4: Sithini
5: sasebenzi bomusa nobholele ngiyacela bholela khona edakamizweni ngegama lika Jesu ngiyacela baba
4: Kulungile mama wami ngizokhuleka uJehova uzongenelela empilweni yomndeni wakho uzolibona ushintsho mama wami
5: Ngiyabonga kwenzekile
4: Kulungile ma sizongena emkhulekweni wakho ma Fona mlaleli fona ngithatha icelo Yebo khuluma nomprophet kwamavula kuvale sokumukela Baba ami siyaphila Ay baba ungalali ikhehla bakamisa iphimbo Yebo Nkosi
6: Yebo wacela ungikhulekise
4: Sithini isicelo somthandazo baba Ngifuna ukubhala
6: uphumelela ngithole nento zami nenkinga la
4: Yeah Ukuphi nendawo?
6: Kanye konke ne-idea engenayo.
4: Kulungile babo wami, ukuphi nendawo?
6: Emawude.

0: ngizozama ukuthi ngisondele eduze.
1: Siyabonga kakhulu baba. Ya.
0: Yebo.
1: Fona mlalelwami, fona mlalelwami, sikhathi sakho nomprofeti ngithatha izicelo. Kuleli xesha, lixesha lomthandazo. Kwamavula kuvalo sokumukela.
2: Baba, mavula kuvaliwe.
1: Yebo, ninjani?
2: Ngiyaphila baba, menze izinto zenzeke.
1: Yebo.
2: Intilo yabo. Yebo baba. Ngisenkonjeni baba ngesonto.
1: Ya.
2: Yebo baba, wafika nginika itshele ensebenzo baba yenzithi.
1: Ehhe.
2: Baba mangakutshela into eyenzekile since ngagcina emsebenzini ngoJanuwari baba.
1: Ya.
2: Uthoshisa omunye wabasebenzi baba. Unginika itshe ngesonto ngafike ngagquma baba ngesonto.
1: Ya.
2: Ntambama ngagquma ngomsumpuluko ekuseni.
1: Ya.
2: Ngithe ngibona baba ngabo one kwakungena icall kwathiwa ngiyacela emsebenzini namhlanje mina.
1: Hayi bo!
2: Menze izinto zenzeke mavula kuvaliwe. Baba mangifika namhlanje emsebenzini kwenzeka isimanga. Kuthe mangifika namhlanje batha belungu bayaxolisa benza iphuthi.
1: Ya.
2: Ukungikhokhela yonke imali alezinyanga kusukela ngoJanuwari baba kuze kufike manje. Maqeda umuntu baba ongigxoshisa emsebenzini bamgxosha. Ngikhuluma nawe baba kade ngisayina icontract yokuba permanent namhlanje. Mavula kuvaliwe menze.
1: Awu!
2: Yamadoda. Engiyabonga baba ngijabulile ngiyophila kahle nomndeni wami.
1: Siyabonga kakhulu mama uJehova kubusise. Ngeke baphinde badlalele kuwe ma.
2: Ngiyabonga, ngiyabonga baba.
1: Amen.
2: Amen.
1: Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, liyaduma izulu. Liyaduma izulu lidla abantu. Inamba ithi 064 518 7159. Kwamavula kuvaliwe sakwamukela.
3: Dokotela, uyaphila dokotela?
1: Siyaphila kakhulu ma.
3: Ebo baba, yeyi fona 24 nje njabulo baba kade ngifa. Kade ngifa baba, nginamathumba umzimba wonke.
1: Hayi bo.
3: Sithemi samsakaseza ngazi yini le kadiphuma nobaba wekhaya nje bengasenandaba nami. Ngithe ngibumkhucululi ngesoto baba. Yeyi. Wafike wakhuculula ngikhuluma nje uyazi sengiphilile ngukhemane baba.
1: Ngiyabonga
3: kakhulu ngensebenzo yakho ukhucululi baba usebenzile empilweni yami. Ngifisa nje nongekawuthenga awuthenge. Ngiyabonga baba, ngiyabonga, ngiyabonga.
1: Siyabonga
3: indlela osebenze ngayo.
1: Siyabonga kakhulu mama uJehova kubusise, qhubeka uphile.
3: Amen baba,
1: siyabonga. Haleluya.
4: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
5: Sinethulela uDr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe, ijaji lamajaji, umenzi wezinto zenzeke usekhona. Baphila abantu, baphuma enhluphekweni emsakazweni wakho ngomsombuluko kuya ngolwesine ngo-10 kuya ngo-11 ebusuku, kanti ngomgqibelo nangesonto ngo-3 kuya ngo-4 ekuseni. UDr. Mzinto Ngema, ijaji lamajaji, baphila abantu.
4: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
6: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.
4: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

0: sa
1: kuzwakalo Thembile 2024 March bezala ekhaya ngihamba nonkosikazi ngiqedwa sesithuku afika kunzima la hayi ngahlala safika samnikwa sambona ubaba hayi ke sanikwa loo ma-product kwathiwa siwasebenzisa kwathiwa sesibuya emva kwesonto sahamba siwasebenzisa no-product sabuya emva kwesonto nokusasa saphinde sanikwa amanye kwathiwa ngiyowasebenzisa mna ke kwakunzima kum ndingazi lutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la owabamba yonke into ngoba wawasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho ndandingelutho kodwa ngathi imessenje waqedile hayi abuyele esimeni ndaphilandanga umuntu njengoba nje ngiphile esaka ngiphelile esisijuki kanti ume ndifika la hey ndikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndla bencela endlini encane wathi ubheka wafika wabona nti konakele afi wabona nti konakele ngangiyingane kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonibona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ujabulo wakhe indlela awangisiza ngayo ingathi aqhubeka enze njalo nabanye
2: yabonga
3: amen amen
2: hey Nkosi yami ke okay ke kwakho ke same right yes sawubona ke Nkosi
3: yebo ngani cha ngithi angizobonga sibe noma ngakabi nami engibonga ukuphethe esandleni kodwa ngibonga ngomlomo ngikhombisa ukuthi ngimuntu angibonga mangisizakele ngifike ngifile na ngangifile waqhamba ngishuma umphefumulo wakubona ngathi uzophuma waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwaza kwaba kathathu ngabona ukuthi ngiluseni umphefumulo omuswayo nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba ngikhathala igazi lami ngathi nibolile ngasevezele ngisho ukuthi ngiphuma nje egcekeni futhi angifeni manje akusekho-ke konke lokho sengimelele ukuvuvuka nje ke manje la manzi kuthiwa nginawo enhliziyo lokho ebuya-ke wona ngivuvuke kodwa nje umehluko ngiyawubona inokho nje ngane yami ngithi angizoyibongela kuwo ngizoqhamuka futhi usengifumbethe esandleni
2: amen oze uyathi khona babe bakunikeza ijusi erong
3: banginikeza ijusi kwafuna iy'ngane zami zisophongole bona ukuthi ngiyafa zibona lapha kufacebook umtetho ezenza wena ethi ungusibili uba mfonela-ke bathi yini impela ngiyangaphi ngiwavuma umelela endleleni ebheke ophongo loba wapho uzathi ngikubathi ngisophongo athi ngimeleni lapho ngasebheke endlini bahamba-ke bawomakhona-ke yaqhamuka-ke le moto qhamuka umuntu nginikeza nje usuthi uthathe lokho okudaya amanzi leziwasho wadaya ngodaya ophinki wasequlela isiwayeke lakugcwala phakathi ngacishe ngafa kwaze kwaduma ngisho ikhanda ngale nto athi ngisayifuni nto ngizazama kususa ube ungamnika le nto umuntu ngibeswa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga iyabasiza ngojusi ngabe ubasiza ngalo ujusi ongibulalayo mina ngakuphuza kanye kwesibili ngathi susanisusa mthethani ngaphandle kanti akungose.

0: othe ophuzwayo akazofike wayongekhuculula wafike waqaqa ngithi waqaqa ngaphakathi ebese ngineminyaka emva kokuba ngithole lo mntwana ngagcina mina egazi ngithethile bese ngiphila njengomuntu wesilisa nje sengiyindoda kwami kungenzeke lutho kumina ngisho lonke nje ngagcina ngiphuma esibhedlela igazi angiphindanga ngalibona okusho ukuthi ngi-2 years now ngingakaze ngilibone ngamehlo am ngaligcina ngiteta ngo-2023 ngo-August namhlanje qhaqhake zonke lezo yibopho kwasuka konke lobumnyama bengithweswe bona baba ngiyabonga ngithi phambili sotobe uzongayike oza unkulunkulu akugcine asigcinele wena ekulapheka ingane yami ebengizele yona siloma kwalaphe kuma akukhuphi phe manje kwasukela kwathula kwathedu kwalapheka mina ebese ngihlezi ngithule naso ngingasixoxele muntu ngithule nithedu ukuthi hawu lesi sifuza uthini mina sengivalekile angisenami izosana lutho iminyaka emingaka ithi uzulakalele njela kumina aqaqeka namhlanje aqaqeka ngithi ngiyabonga mavuthulula uvuthululile ibumnyama obususile la ekhaya sakwazi ukuhlangana kwathengwa kwathengela umicros aka-3000 ngiyabonga ngithi phambili ngibonga usisi wami omdala wakwazi ukuthathi ma lesibili wathi ma sengithengela impahla yokwakha ngafuna nomakhe uyoqala okwakhiwe ma emakhaya impahla akwahamba yakabhiti kacashfield thatha impahla yokwakhiwa yonke engashodi ngisho wayofuna umakhe uzoqala ukwakho umakhe ngasontozana ngithi phambili babathi phambili mavuthulula ngithi uvuthululile lekhaya walikhuculula kumnandi kujatshulwe kunokudla endlini into ebese singasayazi kuhlezi bekuhlezi kumuntu kodwa sijabulile silokhu simbuyile ngiyabonga phambili phambili ngejusi ngithi phambili sotobe mabaphila abantu nabanye ngithi angithule ubufakazo nabanye faneke bazwe ukuthi akubona abantu ababili abathathu sibaningi kodwa abanye basizakala bangahle angifuna ukuphumela nje ubathi ngisizakalephi mina mina ngisizakalephi ngenyami yeminyaka ngingasalazi nje ngisamncane kangaka ngasawazi nje amaperiod ukuthi into enjani ngiyabonga baba
1: sanibonani embusweni noningibingelelayo maxulu kagazi owusaplaya waseshow emasondweni nekombongolwane hhayi mina ngisazi into eyenziwa ijuice kule ndawo abantu omunye umama bengachami ingane yakhe yafika ikhala la ikhala inyembezi hhayi ukuthi umama nede yafika ijuice wavele waphuza nje washathu weyipuna umchamo uthi wavele wagobhoza umchamo ukuthi iy'ngane zakhe beseyikhala seyikhaliswe ukuthi akasachami ushawe yinto ensemini kodwa lowo mama lowo uvuke phansi naye ucela ukuba usaplaya omunye umama engamnikayo futhi ijuice umama wavele wakhipha amatshe kwaphuma amatshe mayethi endlini encane kwaphuma amatshe uthi kwaphuma nezinto engathi imineke hhayi angiyazi abantu abayifunayo angisabazi abangaka mangi-ode u-15 mncane sengicabanga ukuthi ngivele ngcono ngifuthi 20 ngizowu-oda ngendlela abantu abayifuna ngayo 15 nje kade ngulande kubaba uyaphela manje
2: Sanibona imbusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka eingolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini ngawuyisebenzisa besenginesibhobo esingithathe u-9 years esibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje izinsuku ezintathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi ngumhlane wami ubona ngathi benginezinso nginey'londa la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi nokuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngisaqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona lengangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaya ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka waye ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa naye iy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngisaqhubele phambili nokusiza abantu amen
3: amen

0: uyanqoba izinto ezibonakalayo nezingabonakali ngicwaliswe ngamandla ngicotshwele wena ngicotshwele isimo sakho noba kunini na zakhe isikhathi fika ama product kahlale khona ema office ni ethu lalela le product ekade ngikhuluma ngayo mavuthulula ubizo 550 rand kuphela uzitholele wona impilo yakho ngeke iphinde ifane ungakhohlwa ukuthi kuno South obomvu wala ekhaya okuyibona engigaranta kakhulu ukhona nomhlophe ngiyagaranta nawo kodwa yabona na uthi wena ekhaya usalala na uthi unezimo ezithize ekhaya ezixakile awuphathe 100 rand wakuhambe lapha eoffice ufuthi ngifuna ninginikeze u South obomvu ninginikeze u South obomvu ikhulu into ozoyibona lalela wena uzophenda ukuthi uzojoyina isicuku sofakazi nawe thole nje lo South obomvu inkulu into ozoyibona empilweni yakho lalela maningi kakhulu ama product bekuthi angeke ukhele phezulu ama product angakwazi ukuthi akunekelele uyabona ke ngikhathele ngobaba obaba ngempela ubaba ongababi akafuneki ngithengi ne bullet yobaba I bullet idubula ingqothovu yomama uyabona uma ubaba afuna ukwazi ukushaya ingqothovu ngempela ngoba phela umama bazingqothovu ngeke ubaba onesibhamu esingadubuli bengizwa ke njalo baba uthi ngithini ukuthi ngiyanibona ngihlele ingane ubaba onesibhamu esingadubuli abimfuni ubaba mina othi magitshelwa asuse umama amsuse eThekwini noma sorry amsuse emtuba noma amsuse empangeni noma amsuse olundi noma amsuse kwaNongoma emsuse athi babheke eThekwini abese emlahle eDokodweni engakafiki naseThekwini ngeke ngeke kuze kwenzeke lokho thala ibullet ngisho kuthiwa-ke manje bathini abantu bathi wena unjani njani usekuphinde ube yindoda ngithi mina uzoba yindoda ngezithi ngithini ya thola ibullet okay baningi-ke la ma-product engikhuluma ngawo ama-product
1: Sawana sibe unjani mama sengoch lo befuna ujuice ngagcina ngutholile wasebenzisa baba namavuthuluzi indlela ongisebenzele ngawo ngiyawubona umehluko nasemzimbeni ngiyawubona umehluko eke ngifuna ukwazi ukuthi ngoba ngisebenzisile ngaphinde ngiqhubeke ni futhi ngakhona ingane ebengikhuluma ngayo engahlalula ekhaya kodwa nje emveni kokusebenzisa ungavuthulula ngibona iyabuya amalanga azoyalandelana ngicela ngichazela baba ukuthi ngingaqhubeka ningisebenzise iy'ngane zona zingawusebenzisana ngoba khona futhi la ungisebenzele khona kunomkhweyana obezovela uthe ma kufanele afike kwathiwa kufa imoto bangabe besakhona ukuphumelela kodwa yena eyedwa nje wagcina efikile awasuke wenza kahle baba ngicela ukubuza ukuthi ningaqhubekani ney'ngane ey'ngawusebenzisani ngoba mina ngiyawusebenzisa nobaba sibabili uyabonga ndaba ngifuna uza khona lokho angiyaxolisa ndaba emveni kwesigaba sesibili ngisisebenzisile ngakho kubaba wami ongizalayo usewashona wanokha emnyango ngabuza ukuthi mina ngibani wathi yena izwi angisalizwani ma ngithi ngiyovula wathi isandla sami washona vele wayekade egula ngesandla sasesaze sancipha ndawo angazi ukuthi bekuchaza ukuthini kodwa nje besengisesigabeni sesibili seyidalo ngimbona kuzosa kube yilanga lesithathu ba
2: sanibona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafe ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini ngawuyisebenzisa sengesibhobo esingithathe u-9 years lesibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi ngumhlane wami ubona ngathi benginezinso ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi nokuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaya ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka wayey'nsulweni zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkinga yokujulelwa nayo iy'nyawo nokuthi

0: nje kodwa manje umesuka ukukhona kakhulu yabonga kuba busibiya ngisakhole phambili nokusiza abantu amen
1: amen
2: ngicela ukubonga kumprofeti uSibiya eh benginenkinga eyiningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga eh ungenzela imanga into zami ziyakhanya nemali sengiyayibona zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisana ney'ngane ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza zonke izinto nje zivulekile kuyakhanya nje sengiqalile nje sengizaba nebhizinisi liyenzeka ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula ngenhlukane nawe ngiyabonga baba uSibiya.
1: Hey, sanibona guys. Hey. Akukhonzi nampilo bafethu. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Kanti kunini uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu. Uzongisiza. Ngiyahlangana ngelanga nje. Ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixayekile ase yase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu othizeni nami kulokuthi mangaxayekile uhambe ubeke inkinga zakho uhambe usho nje umuntu onisezixoxela nje umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya aye nami ngahamba abantu angaya kumprofethi uSibiya Prophetus Sibiya ngamuxoxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi ngento ongayiqondi Prophetus Sibiya ngitshesi wanginikeza umuthi wayethi umavuthulula wathi nje ngihambe ngiyochela ngigeze ngiqume ngigeze ngichele ngingayikholwa lento hayi ngoba phela ngikhalekile bafithi ngihamba ngawenza kwami kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani umyeni wami akangifuni bonke nje kuyimes akuhambi kahle ngisho ingane enazokuthola umsebenzi after ngaqoma nje only 3 days ngachela eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengasathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamusa ngisho emsebenzini bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu ayibo bafethu baphakamela banaqinisela iminyango ngiyabonga babu uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosambe nga ithemba sengililahlile nami ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka uma usaphila uhamba ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba kube ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho zifundise kuze makuphele imihla sale ziwazi usiza abantu ngeqiniso hayi inkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
3: sanibonani balaleli gama lami nguPinki ngakwaRhadebe ngiganele kacele nginengane eziwu-3 ngishadile nginomyeni wami ubabucele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene nobabucele engishiyeni iy'ngane ziyincane ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngaqoma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduce ngomunye umama nje esikhona.

0: ngawusebenzisa uma vuthulula ngingakagqumi kwesifongo sagqume kathathu ngezwe ngobaba wami ngifonela ethi ucela ngimsendele location iyalayisa thuthela khona neingane ngingakamsendeli location kusho ukuthi wayesehamba ebuze banganini bami mangibuye emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona kurongo abebemdlise kona bameza ukuthi ashiye uma wengane zakhe ezo-3 ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula ngubonile wenza izimanga zenzekile izimanga empilweni yambalaleli ngiyabonga sododo uqhubeka usize nabanye
1: sinalele kuzo zonke indawo sanibonani unkulunkulu wami makanibusise banganilwele makaninqobela izinto eniyibonayo neningayiboni enizaziyo kanjalo neningazazi bamba umbuso umusa kanye nokubonakaliswa kwamandla iyona nto esiyikhulumayo leyo umbuso umusa ukubonakaliswa kwamandla ngifuna ukukutshela ke wena muntu ke olapha ya eThekwini namaphethelo ukuthi ngolwesibili ngomhlaka 2 inkulu into ekhona lapha ya embusweni njengoba bengishilo ngine free consultation lapha na kakhulukazi kule free consultation ngenza spiritual check up lapho khona ngicheka noma ngibuka khona impilo yakho yakomoya ukuze ngithi ngibange usiza ngazi ukuthi ngampela yini lena okufanele ukuthi ngibusize ngayo ngaphandle kokuqagela ngaphandle kokucabangela sebenzisa leli thuba ke elibalulekile kakhulu elingazivele onalo la eThekwini ngikhuluma nge-free consultation ye-spiritual check up ngibuka ukuthi yini wena ngampela leyenza ukuthi wena ngampela ibhizinisi lakho lingaphumeleli leyenza ukuthi impilo yakho ngampela ishone phansi ingayiphambili leyenza ukuthi emsebenzini bangakurejisti bangakupromote nokupromota barejista bayapromota abanye wena lokhu belitoho nje akekho awupromothwa muntu baqhubekela phambili abanye wena lutho lalela le nto ngizoyikusiza mina lalela ngizokusiza silungise le nto okuyiyona eshethisa impilo yakho eyenza ukuthi impilo yakho ingayi phambili kule free consultation ngibuka nje impilo yakho yakomoya ukuthi ngampela wena kahle kahle izinto zakho ziphethwe kuphi ikuphi lapho izinto zakho ziphethwe khona ngabe ngampela yini isiphi ngampela lesithunywa noma lesidalwa esiphethe impilo yakho nesiphethe inhlanhla yakho ngampela uyeke lokuhamba uqagela ngampela ukuze wazi ukuthi impilo yakho iphethwe kuphi kubalulekile kakhulu ukuthi ukwazi lokho ukuze uzokwazi futhi noma ukuthi ulungise izinto wazi ukuthi uqalaphi uNkulunkulu mthumele uba kukhulule ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho lalela angikhathali ukuthi mina impilo yakho seyihambe ibangelide kangakanani inomonakalo kukhona into engizoyilungisa empilweni yakho kukhona isimo engizosilungisa empilweni yakho kanti ungakhohlwa kulesi spiritual check up ese free consultation kuyi-free consultation lapho khona sibuka impilo yomuntu yakomoya bese siyamsiza ngokwendlela okufanele ukuthi asizakane ngayo ngithi mina ungaphuthelwa-ke sebenzisane lithuba ngoba ngisho ukubona nomprofethi kumahhala angeke ukhokhe ngisho isente ukuzobona nomprofethi kuyasi umprofethi uyakuyalela-ke uzobe sekuwena ungaphatha nje imali yama-products umprofethi ukuze mayekuyalela ukuthi yini mhlawumpe okufanele ukuthi uyithole ma kuthi ufanele ukuthi uyithole ngampela bese ukwazi ukuthi ngampela-ke usizakale right-ke sedlule lapho khumbula ungakhohlwa ukuthi ijuici yethu isespeshalini bakwethu ijuici ngampela esisize iy'nkulungwane zabantu izinkumbi zabantu ngampela uzobe uthenga 3 uzobe uthenga 2 for 300 rand okusho ngo-300 rand uyithole lokuthi ukhumbula ukuthi phela ijuici i-175 iyodwa encane kodwa ngolwesibili izobe u-300 for 2 okusho ukuthi wena uma ukhiphe 300 uzothola ijuici ewu-2 yebo kunjalo yinhle le nto wayidinga konto wayidinga ufawunyele embadasha lubongcono nomkeke olungagezwanga right unkulunkulu wasembusweni bakanibusise wakhohlwa sida ama-product ngohlukahlukana kwazi nomavuthulula heyi umavuthulula siyabonga ngampela usenze izimanga naye umavuthulula ngampela impilo yabantu iyalunga impilo yabantu iyaqonda khumbula ngampela phela umavuthulula u-550 rand nje kuphela ungakhohlwa ukuthi sinalo ibhengela lezitha elu-250 ibhengela lakho lezitha libalulekile-ke ibhengela lezitha ukuthi ube naso

0: sekuyini ngicela umiyalele ngomhla ka 2 kuzobe kunesimangaliso lapha ya umprofeti uzobeke enze ngempela imbizo enkulu lapho abantu bezobe bekwazi ukubonana nomprofeti kwi 1 on 1 mahala bese bethola ke izinsebenzo zabo yebo wena ke osemandeni ngomhla ka 3 umprofeti uzobe nawe kuwe wena obhukile nosazobhuka oshaye ku 079 655 1813 inamba ye office la prophet leyo uzobhuka kuyo wena semandeni kuzikwazi ukubonana nomprophet ngomhla ka 3 bese siyadlula siya kumhla ka 4 umuntu oseshowe aphuthume lapha phambi kwaseboxer ongase Chester ngo 10 o'clock isikhathi ekseni umprophet uyobe khona ephethe zonke izinsebenzo ozidingayo umhlobo wami yebo uzokwazi nokuthi ukhulume nomprophet ke umlomo nomlomo lapha eshowe ngomhla ka 4 bese siya kumhla ka 5 ke sesikhulumile kakhulu ngomhla ka 5 inkonzo yethu enkulu lapha empangeni nomprophet usekhulumile ke ngayo ngicabanga ukuthi ke usuna wonke ama details apheleleyo ngenkonzo yangomhla ka 5 elapha ya e town hall kwamasipala yebo phuthuma ke nakhona inkonzo yethu 6 to 6 bese siyadlula siya kumhla ka 6 ekseni lapha ya olunje umprophet uyobe khona eofficeini lethu siqo sakhe ezokukhulekela kunikeza izinsebenzo yebo enze nawe futhi ke i 1 on 1 ngomhla ka bani ngomhla ka 6 siya kumhla ka 8 umprophet ukhona kwanongoma lapha ya enongoma in ngehora leshumi 10 o'clock ekseni ngomhla ka 8 umprophet ukhona enongoma in mawungayazi indlela uyibuze ufone ku 079 655 1813 kanti ngomhla ka 9 umprophet Sophongolo ePhongola Country Lodge akusukume nesinedolo impela ngobuya ubhoko olubeke phansi ngiyakuthembisa ngomhla ka 9 umuntu Sophongolo phuthuma umprophet ukhona bese kuthi ngomhla ka 11 sise ofisini lethu ke emtubatuba kwamadolo center esaluni kwanomi ngomhla ka bani ngomhla ka 12 i office lethu empangeni lapha ya Union Street e building la ka Kenneth lapha baya kule passage ene finish ungene ukhuphuka iTebisi office number 2 yes kanti ke asikhulume ngosuku la namhlanje ke namhlanje ulwesihlanu umprofethi ukhona empangeni njengoba kulesihlanu nje ukhona empangeni umprofethi uzokwenza i 1 on 1 uzokukhulekela uzokunikeza izinsebenzo akugxobe ngamafutha engcebo uthole lonke uhlobo losizo olidingayo namhlanje njengoba kulesihlanu nje kanti ke kusasa ngesabatha usethekwini ke siyakwazi lokho shaya ke ku 079 655 1813 079 655 1813 inamba office la prophet leyo shala noma ngasiphi isikhathi mawuthanda futhi uya WhatsAppa mawuthanda uyayisenda iSMS kodwa kakhulukazi kube WhatsApp ukuze sokwazi ukukhuluma inkulumo epheleleyo sikwazi ukuphendulana WhatsApp ungcono right ke mawufisa ukukhuluma nomprophet Qobo ungamshayela yena ke ku 082 098 1282 pindele 082 098 1282 sikhumbuleke insebenzo kwanongoma zilapha ya enumber 88 erenki emathexini aya esigubudo yebo ngaphambi kwamathexi aya esigubudo rank number 88 uzothola lonke uhlekuso uhlobo lwensebenzo oyidingayo kwanongoma bese kutholundi eofficeini lethe zalapha ngakatepha uthole usisixolile zungu uzokulekelela empangeni Kenneth building phezulu lapha ya office number 2 bese kuthi emtubatuba madolo center lapha ya esaluni kwanomi bese kuthi ke okude ke uyakwazi ukuphoselwa insebenzo ayidingayo singakhohlwa nako supply bethu zikhona zonke izinsebenzo sesokuphake la inamba eofisi uma kuthi aqala ukulalela udinga supplier ngakini kodwa ke uhlabisa unayo supplier ishowe unongoma sorry uhlabisa ishowe ifryhead lapha ekhemisi kwamaphakathi ingwavuma uphongolo yebo imelmoti ikranskopu isitenga indlomodlomo yebo Hillcrest zonke lezo ndawo zinabo o supply wena okwenye indawo ke ushaye sikuphosele insebenzo yakho kube umbuso wodwa amen
1: hey sanibonani guys

0: Hey, akakwenzi nampilo bafowethu. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu ozongisiza. Ngahlangana ngenye ilanga nje, ngahlangana nomprofethi uSibiya. Ngixayekile, kahle kahle ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu thizeni nami kulokuthi mawuxayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho, uhambe usho nje umuntu nisezixoxela nje. Umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya, hayi nami ngahamba abantu angaya kumprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya angoxela iy'nkinga zami, ngathi sengikhathele kade ngihamba. Uvele wathi khululeka, mina ngikhulume kakhulu. Ayibo guys, yazi ngento ungayiqondi. Prophethi uSibiya ntshontshesi wanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Wathi nje, wathi ngihambe ngiyochela, ngigeze, ngiqume, ngigeze, ngichele. Hayi, ngangayikholwa le nto. Hayi, ngoba phela ngixakekile bafithi, ngahamba ngayokwenza. Kwami kuhlangahlangene, akuzwana, umndeni awuzwani. Umyeni wami akangifuni. Bonke nje kuyi-mess. Akuhambi kahle ngisho ey'nganeni, azowuthola umsebenzi. After ngagquma nje only 3 days ngachela. Eyibo, kwavuleleka. Ngisho umyeni wami bengasathandeki emsebenzini, kwavuleleka. Umyeni wami uyasebenza, baze bamusa ngisho emsebenzini, bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Hayibo bafethu, bakhona abantu abaneqiniso leminyango. Ngiyabonga kubaba uSibiya, ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena. Ngiyabonga kakhulu kosambenga. Ithemba sengililahlile nami, ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo, uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya, halala. Ngithi phambili baba, qhubeka ukwenza nakwabanye. Unkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise, kuze makuphele imihla sale ziwazi. Usiza abantu ngeqiniso. Hayi, Nkosi yami ngowufakazi. Kuhamba kahle manje kwami, kuhle yonke into, ngiyathandwa. Abantu abami ba-right, bayasebenza. Bengasebenzi nje usenikweze ngisho i-truck emsebenzini, uyasebenza, konke kuhamba kahle. Ngiyabonga, hayibo, ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga ngiphezi.
1: Sanibonani balaleli, gama lami nguPhinki ngakwaRhadebe, ngiganele kaCele. Nginengane eziwu-3, ngishadile nginomyeni wami uBabucele. uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke, sihlukene noBabucele, ngishiye ney'ngane ziyincane. Ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina. Ngagquma ngomavuthulula, ngawusebenzisa, ngawukhuthalela umavuthulula. Introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye, ngawusebenzisa umavuthulula. Ngingakagqumi okwesi-4, ngisagqume kathathu, ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele i-location yala esathuthela khona ney'ngane. Ngingakamsendeli i-location kusho ukuthi wayesehambe ebuze banganini bami. Uma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile, usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba naye, waqhubeka wasebenzisa umavuthulula. Wabona ukuthi khona okurongo abebemdlise kona, bamenza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula. Ngubonile wenza izimanga, zenzekile izimanga empilweni yami balaleli. Ngiyabonga sododa, uqhubeke usize nabanye.
2: Sibulelele kuzo zonke indawo. Sanibonani uNkulunkulu wami, makanibusise, makanilwele, makaninqobela izinto eniyibonayo neningayiboni, enizaziyo kanjalo.

ku Facebook admin wami ke la ngicabanga ukuthi ayi ujumekile ngoba angiyiboni iposta enami manje ke kulokho kwenza ukuthi ke ngisebenze kanzima on Facebook nginama account kodwa manje yagcwele manje ke angazi ukuthi uzotholana kanjani

0: abazalwane
1: abazalwane bayamvuma
2: kusho indlela nami uNkulunkulu bengibonisa ukuthi upowerful kangakanani uBishop Nala ngiyabonga
3: lokhu ngasinda ngalelo langa ngiyabonga kuNkulunkulu kababunala
4: athi mama ngabuhlala usize nabanye nalabo ongakazi basize bakubona ukuthi uphilisa kanjani yabo
5: ngabe angikho ingane zami zingiswele kodwa iya

lo ngiyambona na kanjani uyangena. Sibonga kakhulu kibo bonke nje selengenile lapha ku Mr. Stranger. Ngiyabonga kakhulu. Now sangifollow on Facebook kuwe uthi Mr. Stranger. Ngikwazi ke ukufunda ebusuku njengalabo.

0: Lezi zimangaliso zokuzolana.
1: So ma khona umuntu ngathi ngiyana la ndlini. UNkulunkulu ukhumbisa yona onenkinga.
0: So ma
1: ngendlebe. Bese masana lekhanda. Cela kusukuma ngabe nawo. Wena ukakhiphisa nyoro mhlathi.
0: Ngiyabona nanaliso zezolana.
1: Ngicela uze ngomabini ke
0: so. So ma.
1: Alimshala izandla
0: ma. Lezi zimangaliso zezolana.

0: ufuna usixoxele woza napha le nduku sikuthwala isikhathi esingakanani
1: ngaqala ngo-2022 kuhamba ngayo
0: kwakwenzakalani
1: kwakuyiwe nje amadolo aqala ababuhlungu omabili kodwa labuyelayeka kile

elize nobuhlungu labashiyana manxeba namhlanje ngifisa ukwazi ukuthi uma ukholwa akusho ukuthi zonke izinto ziyohamba

0: kuzwakha lo table 2023 2024 March bezale ekhaya ngihamba ngokusasa ngiqedwa sisithuku afika kunzima la hayi ngahlala safika samnikwa sambona ubaba hayi ke sanikwa loo ma-product kwadla siwasebenzisa kwathiwa sisibuya emva kwesonto sahamba siwasebenzisa no-product sabuya emva kwesonto nokusasa saphinde sanikwa amanye kwathiwa sngiyowasebenzisa mna ke kwakunzima kundingazilutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la wabamba yonke into ngoba wawasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho ndandingelutho kodwa angathi umessenje waqedile hayi abuyele esimeni ngaphilandanga umuntu njengoba nje ngiphile esaka ngiphelile esizuki andbutman fika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlala bengicela endlini encane wathi yobheka wasuka wabona nti konakele afu wabona nti konakele ngangiyingane kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonbona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ujabulo wakhe indlela awangisiza ngayo ingathi aqhubeka enze njalo nabanye yabonga
1: amen amen eyinkosi yam
2: awutheke gogo ke seburayithi ke sawubona ke gogo
3: yebo ngani cha nithi angizobonga sibe noma ngakabi nama ngibonga siziphethe esandleni kodwa ngibonga ngomlomo ngikhombe sibethi ngumuntu angibonga bangisizake ngifike ngifile mangifile wachangwa ngifuna umphefumulo wakubona ngathi uzophuma waphefumula imphefumulo wakho wangiphephetha bazakaba kathathu wabona ukuthi ngiluseni umphefumulo omnuswami nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba ngikhathala igazi lami ngathi libolini ngasefezele ngisho ukuthi ngiphuma nje ijekisho futhi angisema akusekho-ke konke lokho sengimelele ukukanjeke yamanzi kuthiwa nginawo
2: ehlizweni
3: okay buya-ke wona ngifufule kodwa nje umehluko ngiyawubona inokho nje ngani yami ngithiwa ngizoyibongela ngokuqhanuka futhi usengifumbethe esandleni
2: amen koze uyebathi khona babe bakunikeza ijusi erong
3: banginikeza ijusi kwakufuna iy'ngane zami zisophongole bonthi ngiyafu zibona lapha kufacebook umteshi ezenza wena ethi ungisibile uba mfonela-ke bathi yini phela ngiyangaphi ngikwavuma emmelene endleleni edekophongolo kwakho uzathi ngikubathi ngisophongolo athi ngimelene lapho ngasebheke endlini bahamba-ke bawumakhona-ke yaqhambuka-ke le moto qhamuka umuntu nginikeza nje kusho ukuthi uthathe lokho okudaya amanzi leziwasho kwadaya

0: kakhulu wasequlela isiqwayeke lakuzwala phakathi acishe ngafa kwaze kwaduma ngisho ikhanda malento athi ngisayifuni nje ngizazama kusufi bengamnika le nto ukuthi ngibezwa bekhuluma bonke abantu bethi bayabona yasiza nojuse ngakuba siza ngalojuse ongibulalayo mina ngakuphuza kani kwesibili ngathi susanisisamthethane ngaphandle kanti akungose ngiyakubona lapho kuthiwa kwakungesiwe bathi lona wayegaxe ikhumba lapho igaxe ikhumba ekhiphe idabudabu nezemithi futhi le nto wafuka ayithele edolobheni lokophoma ayithela kwisifujini zizonikaluma
1: No, siyabonga gogo sixwayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi ei abantu bayagama uyabona nje wakuze wakubulala
0: nomuntuuze
1: uthi kunegulusha lapha esini
0: benginegulusha lapha ngane yami leligulusha ngihambe ngenyoko wasolana bethi mama wakwa especially ngithi ngile bathini ngithi bangisabo-exlay bathi bangishekhe i-TB bathi anginayo bangakhuluma ngalothole ingasi ayifushi ukuthi ikophoza ngathi ikophoza amanzi esekuba nodenda kulenyukayo-ke lodende kungalasithi ngulwane noma ngithi ngithatha amanzi ngiyakhalaza lungagabuki lungikeli ngize kudose ngizandla konke lokho ngiphuzela ujusu lwehlile sesiboshile mangihamba sengidonsa ngikhathale
1: umama kuphi ekhaya
0: ngilapho ubhanganoma ngadlamini kanye wamfanele
1: umadlamini okanye wamfanele ebhanganoma
0: ebhanganoma sizakele ngane mlapha kuyo futhi ngiyakubona ukuthi uma lokho engithukelela ngizakuwe nalokho kusasele izigcina kuphelile
1: amen siyabonga gogo
2: sawubona babosi hayi ngicela ukuthola ubufakazi umazulu hayi ngiyafika lapho ngihamba noma safika sathenga umavuthululi hayi salalela iveni ngendlela ositshele ngayo salalela ukuthi usebenze sangathathwa watsho senza kanti sithe umavuthululi asithenge ijuse hayi saphuza isipuni ekuseni ntambama hayi mina azinto ehlezi uyezwa ngabantu asomdala ayikwaziwa ngisiza ukuthi ngithi nkosami hayi mina manje mina baba angazi uvuthululile umavuthululo wayisuseliwane kosi kanti mina lapho ngangizele nje umntana owashawa isiwane umncane no-13 years ngithi sawusebenzisa sonke mina ma umntanami saqhumavuthulu saphuza ijuice spoon ekuseni ntambama hayi mina manje kwenzeke imihlula ingane yami isindile baba ulema qondele zaphela ilonda ebesegcwele umlomo bayishaya ngesilwane ingane yami yajijeleka umqala nolimo lwagoqana ulimo zangikhali nyembezi baba ngikhala izinyembezi unoba uyakhumbula ngangikhala ziphumele inyembezi mthana ngomhlanje uyaxoxa iilonda zabe sanezasha uyasebenza ujusi uzivuthulelile nkosi yami wasivuthulula umavuthulula ajijela kayehle hayi ijusi eshisashise iilonda kudala kumina-ke ugeqa amagula ngoba ungelaphe isifo esingakazi ebese sidlule izinyanga ey'namagama amakhulu lapho ngoba ungisize ongangokuba namhlanje usuku lami lesibili umaperoda into ebese mina ngavaleka iminyaka bengikhuluma ngenyangakhuluma njengoba ngino-38 bengasawazi ama-period ngoba before nginomntwana ono-2 years olama lo ono-3.

0: ngibona imbusweni igama lami umthokozisi wakacama ngiqhamukayo engolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi laethekwini ngawuyisebenzisa sengesibhobo esingithathe u-9 years esibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi nomhlana wami ubona ngathi benginezinto ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngisaqhubela phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye ongenzela ijuice ngaphuzisa umusisi yona lengangiyithengile yodwa ngamshaya isizivalo ezimbalwa wengasayi ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyona waqhubeka wayey'nsukweni zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga ubaba uSibiya ngisaqhubele phambili nokusiza abantu amen
1: amen

0: uche agunegelele uyabona ke ngikhathele ngobaba obaba ngampela ubaba ongababi akafuneki ngitheni le bullet yobaba ibullet idubula ingqothovu yomama uyabona uma ubaba afuna ukwazi ukushaya ingqothovu ngampela ngoba phela omama bazingqothovu ngeke ubaba onesibhamu esingadubuli bengizwa ke njalo baba ukuthi ngithini ukuthi ngiyanibona ngihleli ley'ngane ubaba onesibhamu esingadubuli angimfuni ubaba mina othi uma kudityelwa asuse umama amsuse ethekwini noma sorry amsuse mtuba noma amsuse empangeni noma amsuse olundi noma amsuse kwanongoma emsuse athi babheke eThekwini abese emlahle edokodweni engakafiki nasethekwini neke ngeke kuze kwenzeke lokho fake ibullet ngisho kuthiwa ke manje bathini abantu bathi wena unjanjani awusekuphinde ube yindoda ngithi mina uzoba yindoda ngezithinthini ya thola ibullet okay baningi ke la ma-products engikhuluma ngawo ama-products
1: Sawona sibe unjani mama sengothi lo befuna ujuice ngagcina ngutholile wasebenzisa babana mavuthulule indlela ongisebenzele ngawo ngiyawubona umehluko nasemzimbeni ngiyawubona umehluko ebe ngifuna ukukwazi ukuthi ngoba ngisebenzisile ngaphinde ngiqhubeke emfuthi akakhona ingane ebengikhuluma ngayo engahlali la ekhaya kodwa nje emveni kokusebenzisa ungavuthulula ngibona iyabuya amalanga azoyalandelana ngicela ngichazela baba ukuthi ngingaqhube yami ngisebenzisa iy'ngane zona zingawusebenzisana ngoba khona futhi la ungisebenzele khona kunomkhweyana obezovela uthema kufanele afike kwathiwa kufa imoto bangabe besakhona ukuqhubelela kodwa yena eyedwa nje wagcina efikile awafike wenza kahle baba ngicela ukubuza ukuthi ningaqhubekani ney'ngane ey'ngawusebenzisani ngoba mina ngiyawusebenzisa nobaba sibabili ngiyabonga ndaba ngifuna ukuzakhona lokho ngiyaxolisa ndaba emveni kwesigaba sesibili ngisisebenzisile ngakho kubo bami ongizalayo usewashona wanokho emnyango ngabuza ukuthi mina ngibani kwathi yena izwi angisalizwani ma ngithi ngiyovula wathi isandla sami washona vele wayekade ebhula ngesandla sasesandla sancipha ndaba angazi ukuthi bekuchaza ukuthini kodwa nje bese ngisesigabeni sesibili seyidalo ngimbona kuzosa kube yilanga lesithathu ba
2: sanibona enkosweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamukayo ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini ngabeyisebenzisa besengesibhobo esingithathe u-9 years esibhobo sengiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothengenye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi nomhlana wami ubona ngathi benginezinto ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi nokuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngisaqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye ongenzela ijuice ngaphuzisa umusisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa bengasaye ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka waye ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga ubaba uSibiya ngisaqhubele phambili nokusiza abantu amen
1: amen.

0: Ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya. Bengineyinkinga eyiningi. Ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga. Ungenzela imanga, into zami ziyakhanya, nemali sengiyayibona. Zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa neyingane. Neyingane seyithole nomsebenzi, ziyasebenza. Zonke izinto nje zivulekile. Kuyakhanya nje, sengiqalile nje. Sengizaba nebhizinisi liyenzeka. Ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula. Ngeke ngihlukane nawe. Ngiyabonga baba uSibiya.
1: Hey, sanibonani guys. Hey, akakunzima empilweni bafowethu. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu ozongisiza. Ngahlangana ngenye ilanga nje. Ngahlangana nomprofethi uSibiya. Ngixayeyile. Ase yase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya. Umuntu othizeni nami. Kulokuthi uma uxwayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho, uhambe ushontshe umuntu umsizoxela nje. Umuntu wangilayela ngumprofethi uSibiya. Hayi nami ngahamba abantu bangaka umprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya angixoxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba. Uvele wathi khululeka. Mina ngikhulume kakhulu. Hayibo guys, yazi into ongayiqondi. Prophet uSibiya ntshontshe esiwanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Kwathi nje wathi ngahambe ngiyochela ngigeze ngigqume ngigeze ngichele. Hayi ngangayikholwa le nto. Hayi ngoba phela ngihlalekile bafithi ngahamba ngawenza. Kwami kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani kuyena makangifuni bonke nje kuyimes akuhambi kahle ngisho ingane eyinazo ukuthola umsebenzi after ngagqoma nje only 3 days ngachela eyiwokwavuleleka ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamusa ngisho emsebenzini bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu ayibo bafethu akhona abantu abaneqiniso lenyango ngiyabonga babu uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza kwangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosangenga ithemba sengililahlile nami asengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise kuze makuphele imihla sale zikwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga ayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
2: sanibonani balaleli gama lami nguPinki ngakwaRhadebe ngiganele kaCele nginengane eziwu-3 ngishadile nginomyeni wami uBabucele. uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene noBabucele ngishiye neyngane ziyincane. Ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa umavuthulula ngingakagqumi kwesifo ngisagqume kathathu

0: ubaba wami ngifonela ecela ngisendele location yala isathuthela khona ney'ngane. Ngingakamsendeli location kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami. Uma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami, akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulo la wabona ukuthi khona kurongo abebemdlise kona amenza ukuthi ashiye uma wengane zakhe ezo-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula, ngubonile wenza izimanga, zenzekile izimanga empilweni yambalaleli. Ngiyabonga sododa, uqhubeke usize nabanye.
1: Sinalele kuzo zonke indawo, sanibonani uNkulunkulu wami makanibusise bangalilwele. Makaninqobela izinto eniyibonayo neningayiboni, enizaziyo kanjalo neningazazi. Bamba umbuso, umusa, kanye nokubonakaliswa kwamandla. Iyona nto esiyikhulumayo leyo, umbuso, umusa, ukubonakaliswa kwamandla. Ngifuna ukukutshela ke wena muntu ke olapha ya eThekwini namaphethelo ukuthi ngolwesibili ngomhlaka 2 inkulu into ekhona laphaya embusweni. Njengoba bengishilo, nine free consultation laphana kakhulukazi. Kule free consultation nenza i-spiritual check up lapho khona ngicheka noma ngibuka khona impilo yakho yakomoya ukuze ngithi ngibangusiza ngazi ukuthi ngampela yini lena okufanele ukuthi ngibusize ngayo ngaphandle kokuqagela, ngaphandle kokucabangela. Sebenzisale lithuba-ke elibalulekile kakhulu elingazivele onalo la eThekwini. Ngikhuluma nge-free consultation ne-spiritual check up. Ngibuke ukuthi yini wena ngampela leyenza ukuthi wena ngampela ibhizinisi lakho lingaphumeleli, leyenza ukuthi impilo yakho ngampela ishone phansi ingayi phambili, leyenza ukuthi emsebenzini bangakurejisti, bangakupromote, nakukupromota bayarejista bayapromota abanye, wena lokhu bela itoho nje, akekho awupromothwa muntu, baqhubekela phambili abanye wena lutho. Lalela le nto ngizoyikusiza mina, lalela ngizokusiza silungise le nto okuyiyona eshethisa impilo yakho, eyenza ukuthi impilo yakho ingayi phambili. Kule free consultation ngibuka nje impilo yakho yakomoya ukuthi ngampela wena kahle kahle izinto zakho ziphethwe kuphi, ikuphi lapho izinto zakho ziphethwe khona, ngabe ngampela yini isiphi ngampela nesithunywa noma lesidalwa esiphethe impilo yakho nesiphethe inhlanhla yakho. Ngampela uyeke lokuhamba uqagela ngampela ukuze wazi ukuthi impilo yakho iphethwe kuphi. Kubalulekile kakhulu ukuthi ukwazi lokho ukuze uzokwazi futhi noma ukuthi ulungise izinto wazi ukuthi uqalaphi. Unkulunkulu mthumele uba ngukhulule, ngigcotshele wena, ngigcotshele isimo sakho. Lalela, angikhathali ukuthi mina impilo yakho seyihambe ibangelide kangakanani, inomonakalo, kukhona into engizoyilungisa empilweni yakho, kukhona isimo engizosilungisa empilweni yakho. Kanti ungakhohlwa kulesi spiritual check up ese-free consultation, sokuyi-free consultation lapho khona sibuka impilo yomuntu yakomoya bese siyamsiza ngokwendlela okufanele ukuthi asizakale ngayo. Ngithi mnungaphuthelwa-ke, sebenzisane lithuba ngoba ngisho ubona nomprofethi kumahhala, angeke ukhokhe ngisho isente ukuzobana nomprofethi. Kuyasi umprofethi uyakuyalela-ke uzobe seke wena ungaphatha nje imali yama-products umprofethi ukuze makuyalela ukuthi yini mhlawumpe okufanele ukuthi uyithole makuthi ufanele ukuthi uyithole ngampela bese ukwazi ukuthi ngampela-ke usizakale. Right-ke sedlule lapho, khumbula ungakhohlwa ukuthi ijusi yethu sespesheli bakwethu, ijusi ngampela ngampela ngampela esisize iy'nkulungwane zabantu, izinkumbi zabantu. Ngampela uzobe uthenga 3, uzobe uthenga 2 for 300 rand, okusho for 300 rand uyithole lokuthi khumbula ukuthi phela ijusi i-175 iyodwa encane, kodwa ngolwesibili izobe u-300 for 2, okusho ukuthi wena uma ukhiphe 300 uzothola ijusi ewu-2. Yebo kunjalo, yinhle lento wayidinga, konto wayidinga ufawunyele bhajashi lubongcono nomkeke olungagezwanga. Right, uNkulunkulu wasembusweni makanibusise, wakhohlwa sizamaproducts ngohlukahlukana kwazo nomavuthulula. Hey, umavuthulula siyabonga ngampela, usenze izimanga naye umavuthulula. Ngampela impilo yabantu iyalunga, impilo yabantu iyaqonda. Khumbula ngampela phela umavuthulula u-550 rand nje kuphela. Ungakhohlwa ukuthi sinalo ibhengela lezitha elu-250, ibhengela lakho izitha. Libalulekile ibhengela lezitha ukuthi ube naso, ngoba izitha kuba kuvuka nje izitha nazi, kuba ukulala izitha nazi. Uyayizwa leyo nto, uyangizithingithini ngampela.

0: zethu sihamba sidlala abantu kanti ekugcineni uNkulunkulu uzomqondanisa nomuntu ozongisiza. Ngahlangana ngenye ilanga nje ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixayeyile. Kahle kahle ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu othizeni nami kulokuthi maxayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu umsizoxela nje. Umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya ayinami ngahamba abantu angayo umprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya angoxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka. Mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi ngento ongayiqondi. Umprofethi uSibiya ngicela untshe sibanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Wathi nje wathi ngahambe ngiyochela ngigeze ngiqhume ngigeze ngichele hayi ngangayikholwa le nto hayi ngoba phela ngihlayekile bafithi ngahamba ngawenza kwami kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani umyeni wami akangifuni bonke nje kuyimesi akuhambi kahle ngisho ingane ey'nazi ukuthola umsebenzi after ngagquma nje only 3 days ngachela eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengakuthandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamusa ngisho emsebenzini bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu hayibo bafethu bakhona abantu abanephansi laminyango ngiyabonga babu uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosangenga ithemba basengililahlile nami asengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise kuze makuphele imihla sale zikwazi usiza abantu ngeqiniso. Hayi Nkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga mphezi.
1: Sanibona nabalaleli gama lami nguPinki ngakwaRhadebe ngiganele kaCele nginengane eziwu-3 ngishadile nginomyeni wami uBabucele. uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene noBabucele ngishiye nengane zingane ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa umavuthulula ngingakagqumi okwesifoo ngisagqume kathathu ngezwa ngobaba wami ngifonela ethi ucela ngimsendele ilocation yala esathuthela khona ney'ngane ngingakamsendeli ilocation kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami. Uma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona okurongo abebemdlise kona bameza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula ngubonile wenza izimanga zenzekile izimanga empilweni yambalaleli. Ngiyabonga sododa uqhubeke usize nabanye.
2: Sibulele kuzo zonke indawo sanibonani uNkulunkulu wami makanibusiseba ngalilwele makaninqobela izinto eniyibonayo neningayiboni enizaziyo kanjalo neningazazi bamba umbuso umusa kanye nokubonakaliswa kwamandla.